0: Napin bo cerita ni kene si ada sama lagi ni kene.
1: Tetiak bolu ni.
0: Ingatlah dorong, dorong.